0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa. Kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Ntaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanjye rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugirindwe azare kugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara ari abashebuja, nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane aho ndi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye.

0: icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umuguranokazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30. Iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kw'iyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyanke ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyanke izi gihagaze cyanke umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyanke ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2. Uwavyivye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyanke indogoba cyanke intama cyanke impuzu cyanke ibindi cyanke ikindi kintu cyose cyazimiye, umuntu akagifata akavuga ati ngiki, urubanza rw'abo bompi rujanwe ku Mana, uwo Imana izocira urubanza kwa tsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo 2. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyangwa inka cyangwa intama cyangwa ikindi gitungwa cyose kigafa cyangwa kikavunika cyangwa kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira icibigwa iwe aza kirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguye cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga nimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguza ko na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mukumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo kumubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu iyo buriza izimarane na nyina iminsi indwi ku munsi ugira umunani muze muyimpe muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore, agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo iyi mpemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

novuga ko umwanya ari urukurikirane rw'amasegonda, iminota, amasaha, amezi ndetse n'imyaka. Umwanya uduhishurira byinshi kandi ukibihe biha ibindi, niko n'ibintu bihindagurika. Uwari uruhinja inyuma y'igihe runaka ugasanga ari mu rwaruka, uwari urwaruka ugasanga inyuma y'igihe runaka yabaye umusore cyangwa inkumi, uwari umusore cyangwa inkumi nyuma y'igihe runaka ugasanga yarashinze urwiwe, nyuma yo gusaza ukumva ati kanaka yarapfuye. None umwanya wawe uri kuwukoresha gute mu gihe ukiriho?

uyu munsi urabiye kugaciro abantu baha umwanya abantu biyumvira kutuzubaho tudapfa. Fata karorero, nimba ufise imyaka 25, nimba uzoramba imyaka 80, mbega wo busigaranye imyaka ingana gute yo kubaho? Imyaka 80 dukuyemo imyaka 25 no kuvuga ko usigaranye imyaka 55 yo kubaho. Bisobanura ko usigaje n'imiburiburi amezi 360 yo kubaho.

byagezwe 10. Imana ivuga ya majambo yose. Iti nduhoraho imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ibwirizwa rya mbere.

ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

0: Munywanyi yamaze gushika ku murongo. Alo. Alo alo, namahoro.
1: Namahoro kweri ndashimiteka.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ejide ni komini ya Gishubi ntara ya Gitega.
0: Namahoro ga Ejide ngaho mu Gishubi?
1: Yego namahoro kweri.
0: Urahawe ikaze mu kiganiro akayabagukeza.
1: Yego murakoze nyimbona abo turi kumwe ngaha uwo batazira ni inge zata akayabagukeza.
0: Muryohegwe?
1: Yego nyimbona murundi zajafi saringa nyene takayabagukeza.
0: Mhm.
1: Nimbona temeze imana Cedric ari ngaho igitega takayabagukeza.
0: Mhm.
1: Nimbona mbuye kure Siriya kari ngaho mu ruko kitakayabagukeza.
0: Mhm.
1: Nimbona Benyinya ari ngaho mu ruko kitakayabagukeza.
0: Yego.
1: Nimbona Naruwinya ari ngaho mu ruko kitakayabagukeza.
0: Mhm.
1: Nimbona na Habyara ari ngaho Inyanza takayabagukeza.
0: Babiri ba nyuma.
1: Nimbona nasemeze imana Cedric ari ngaho munyene mukabasi nyene aho nyene mu rukoko itakayabagukeza. Nimbona na Yakobo ku gicenda takayabagukeza.
0: Urakoze cyane ndagushimiye Jide.
1: Yego murakoze mugire Jide.
0: Murakoze cyane namwe muhezagigwe.
1: Yego.
0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro akayabagukeza. Mutwa kure ku nimero 62 ubusa 6636. Munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwiriweho?
1: Alo.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Emery.
0: Musawa. Meze neza Emery ngaho mu butosho?
1: Yego.
0: Kaje mu kiganiro akabagukeza.
1: Abana mama nabo tuvukana.
0: Mhm.
1: Abamutoko bose bari ku mvumu.
0: Mhm.
1: Bene watu bose bari ku mvumu.
0: Mhm.
1: Abagereye bose bari ngoma na bari gutanga.
0: Mhm.
1: Abenye jama kuru mwese.
0: Urakoze.
1: Abagifite ngiro cya butosho.
0: Mhm.
1: Na pari joro ngiro ya butosho.
0: Yego.
1: Murakoze.
0: Murakoze cyane ndagushimiye nawe Emery mugihegwe ngaho mu butosho. Radio Gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni akayabagukeza. Mutwakure mwipfurize inshuti abagenzi banyu akayabagukeza. Hagati aho ndabona hari ubutumwa bwa rushikiriye Chef Guide Damas Mucyabiza. Akayabagukeza ku muryango wanje wose na mama Kohale yo Mucyabiza ijuru rishya Girisi urumuri na mifemu aho bari bibatembe neza. Murakoze. Rakoze nawe Damasi mugire akayabagukeza ngaho. Bite mumeze neza? Turashima Imana. Ndikirisere ngaha mukibuye nkaba nifurije akayabagukeza mama na Faira na Nosia na Kwizera na Yosua hamwe na Fiso na Kesia na Rakeri hamwe basenge bose n'abamudogo bose n'umuryango wanje wose nkaba ndabifurije akayabagukeza. N'abanzi ku izina rya Kiriseri bose nkaba ndabifurije akayabagu. Akaririmbo ijuru dukorera Sinyabarega. Ha, karirimbo karirimwe nande ga Kiriseri nawe ijuru dukorera ntabwo ari Nyabarega. Ndagushimire cyane nawe Kiriseri ngaho muryohegwe. Amahoro amahoro trifoza amahoro cyane dukunda cyane. Ndi Mandela Ibubenga reka mbone mama nabo tuvukana bose n'ababofure banje bose. Ha, reka nje kumuganza mboneri Yeve na Jean Paul na Miere na Niyonzima na Masabo ati gira akayabagukeza. Reka nje Ibubenga ndahabone niha bose na Juste na Alexi na Bofure Amosi abantu bose banzi ku izina rya Mandela Ibubenga na Ciza. Reka nje Ikarabyi Cederi ndahabone Padiri Sheri wanje ati akayabagukeza na nkunda abakwisederi Munyakwaga na Mukagisoni mu ndengane abo bose Mandela abifurije kugira akayabagukeza. Kiganiro rero ni akayabagukeza. Mutwakure ku nimero 62 ubusa 6666.